0: across Kapiti and Horowhenua. Coast Access Radio.
1: Jabon ganya, moyagali, walo gaya. Panjalan.